kay tichonah kanapnoh kinis lahubal itinohoner by Dios. Chikokan ayatsin tolchashkankan oko kapsalwi yung hunok sa mahanil ko programa.